kɔtene tayo kuku kɔntene sa wo ye fie obetu bi ebu wo dodo na na ti wo traye 325 ne aba be dura wo che e di akon kɔtene kɔtene ma hudo wo tama sa na amam ko ni ye fie wo de bi ata

a mo ni be kai na abe foko me ni ba mi adu me tam ba ti ade ti brada mi ni ba intro kona ani buru ba mo ba ma pa se mo wo ka ka ma di ka ko le pa ko bu se ma ka se e buru onu su do me ya wa ko